0: mga puta Gatot Kaca nga hatukin sa mga baptis ko niyo pantingan na rama pa man.
1: Uha!
2: Alo?
0: Taulat.
2: Sumahilap ni Tampi din ang tangan laro kiwatangan siyong panplungi ati pundihing masta kacho?
0: Di malam. Kali na ti eta tinong pihakapatan mong gawlaki ang marum kang jira mapaman.
2: Hmm? Mas putra. Urang saling malum.
0: Kumaha kang jing ibu damang di pingganda ni paman?
2: Sae!
0: Sae! Tuaya naon-naon ka nagara?
2: Tuaya!